mula ako, unala ako. Kay hoonan na may koy, mao, kapunay dali, ang puni kahonwa. Kaya kung ilang may yama,